0: Kan sa kalbi ko manis ko man liya sila na sa kam chakri rakhlal kutan na nakuan. Sa kawali jo si kulman garan sa likus kwent alo tenango awanan ko kan akwi li Ministerio de Salud Pública chen jo chis kulti kan kilo jo chis akwi chis olok bangkil chiruli po yan na malak chiruli tenamit. Ril balak bibiya kribri kini pox li jo chis kutpali likuain. Mana kaliku ako ay mare ta kachela o na kain kata kulung karin sa likatepal ko wanta kulung ko na kulung ko chekli Sahara lipok sa Sahara na jiman chak to humba kalpalawan na kuluna matoka da chek ako ay areliku manya utyo chik joke chisiyawa na akhel na tishanari lilipoyanam abanan kwang lishana tiks saruok pagyal rin at chikokain lipok singata oksalish Hong sya kalil bajal banak tsaak sya majal. Utro ka na kuy, nekes kulti ka na kilip di tsekeng, majal, sya na tapal si us. Majal, mare kwan ni chin, mare kwan di duras, mare kwan di kagreru na kasya na saka, matoka na chik li seboy, li fish, li pepino, li sanahori, tendos, tsaakpal si us, renak, inka, ta usmang chen sino pali pox li nas ko chakas manak chak chen nas na rautes li katibel ut li kismal o gana kening guys kulti kabilah lak ministerio salu publika nak chis konili li jogora vinil chis li ku jo chak chis na kwak li singis hostel awanan tentok wiril bal bayak ke majal o gana kali sila nas kam chakra kwal kutan sali Eku oki na yun. Amanan nung kosik kuchikrik ineblin neke oken chisteng angkil liraklal kutan.
1: Nimla sa icholek chukere sa iskawali nimla kaibal belebachis. Berapas dinatangman sa likomon kaibal Plaza Magdalena Rincoman. Aran na runa ke lo li bele balchi sit kangelak cerusa le hun kablal balak rere kangel mes kauslak dhutlisa hun taket ho nakteshik sa nin natanamit Guatemala Arabi na runa ke skula karana runa ke pasa yali karu li bele balchi isterak cerusa runa ke kangelak beninkil chichabi chabil salinim la kaiba manza katakal chisalini plaza mag Marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tipa, Juan Aranchi, Salicail, San Juan Chamelco, Juan Saestuzurial en aquel caín, Quilitiba, Tecuaclesile, Rirobal, Utaranzi, Bambili, Cabez, Nashie, Marranería Juanita, Narana Runa, que lo Caislán, Lijan, Lizac, Lica, Rachachi, Arroma, Terachi, Tesca, Usla, Carrana, Paicha, Tesculer, Chicha, 29, 14, Machirabi, 39-22 Samarranería Juanita Zicaj Juan Salicail de San Juan

0: nu fac na kesi kishala lil. Arana ke ri karuli cha akhila kwanze utna ke shtip chi cha pi cha bil ma kali ka ushla karuli na akhman. Kho kana kwi marel impresora nga chikus kwani cha akhila arana kwi na kesi kishala lil. Kho kan kwish po la computadora malakh la impresora ma kam ke lakhbar cha lakhbar sa tekno fas na kesi kishala lil. Tekno fas na kwan sa kasa ishta aili poyo kampero chi tik ta shik ta khash kachin khun shalabe Zakansa lice guan tecnofaz Arante isik shiaralil Ayal karushku la computadora Malak la impresora Juanakuli WhatsApp 55 29 47 50. Arante zakansa isik shiaralil La computadora Malak la impresora Sa tecnofaz
1: Chera ilia silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku binkana katwar na chala shiu na chikoka tibel achuti kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo pal re terapias te tausens opisina li licenciado Edin Eduardo Kaal sa shkat ojar sa tepsi koi San Pedro Karcha chishkat la iglesia Monte Hebron ulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal Elato Jopo Analecu, Paz 11 Xcocler, 33 23 24 10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
2: Utlat, ang oka kishkan, de ba bota siya ban?
3: Ah, okwe, sekbalim.
2: Sekbalim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli bota siya. Erkules kutinosaurio re rio bilim, ebli halang halang chichi bota siya. Tentona ta tsehe, botas Erkules kutinosaurio re rio bilim, chan chane bakwili inkomun sa shkabanak in kanake shua. Kita kok si ebli bota siya re rio bilim, ebli halang halang chichi bota siya.

0: Dan kulakyo kay sira bingkil sa tal di kinemle kaloy le kamigo kawayer mo sakil amanan ko kanarag le kawa Dios bicho kay sira bingkil raklal ko dan kulak
1: Likare runun takenak narak na wek Uslis kuli tirulikai kakado na relikutan terapila esikinistialalil Pangelev lahtilonesho kolahatin, arinsa likangel.

Ogan sa kalkumanis, kuyeko, machebano, lekis na, buen provecho. En la hora de la cena, muchas gracias. Yo ya me costó un poquitillo porque por la feria cuesta conseguir tortín. Pero acá estamos de vuelta, Bantisheré, como en Xanacuán, Guayacosa, Licután, martes, caí, Relipo, Relipo, agosto. Abraham, hola hermano, ¿qué tal mi hermano? Anacuana que acrede, ya el comunes. Agua Víctor, Nasqueli, madrugador, rancheros, ya blibich, reluchicho, ranchero. Agua Víctor, Nasqueli, ya blimarimba, cocobonaldo, corsapi. Agua Víctor, Nasqueli, marimba, orquesta, acrede. Agua Víctor, Nasqueli, bichang. Anak akrere anak wans bantu singgili kutan leho ni mal ho chinal skaban skacuami skaberesi skakamkib sa usila skasik dituktukilal skanali kacukwa skarali kana skabili kana skabili kacukwa skirte hokas ut hokesin manis kace iskace na chale kochin de bichang re tihok re nalipak Ouch, manak, kwan na klawan na kakwets, kaput na koking kapot. Sali ochin, komones, ani ochin, argilat. Udli kawa Diyos, tera tina eri. Manak, kajek mo ko, kwan na kmaka, hona sik salisagradyo. Aban na siyele kawa Diyos, atyal bar na kataliman, arang kwangkin lain, chalmanyak. Utho na kache inka to sigri kinis chana usal jingo manja. Likwing liis kumare na si chana us na atinak malas ng mesigri kinis chana usal. Manako ang kache libis na baling kaskiya na at chana us ko na klimis kwan na nakulak chiku. Utis kya lilipis may main ka nakulak chaku. Ulis kya lilipis main ka naskes sa ilacho. Main ka namin ka naskes ka kilalacho. Manja? O ganyan na katye, mungkos pantanak ti kasig li kawadiyos manak nakulak chiku. Malak ti kasig li kawadiyos manak nakilis sa spacholek. Panak aru takulmang nakulak takal naksaksakulis sa spacholek. Utasa chiku, utingka chitakwak sa nawal yisli Diyos, akspano, chalban ni tasa chiku, utingka chitawas pabangkil. Malakaro ta kulmang kwilat ka kwinakulak sa kuchan na atin na kunak. Malakchan ro na nasya kunak kabay mucha refleksyong chingo. Malakak kwiran na kulak uchiri siya anak na osolish. Chan ro na kakunakulak sa ku malakrisail. Chan ro na katkana. Mada? Na katkana kuchik chinchan na kumaka. Ut huwak eksi, huwak alta verapaz, huwak kadyos re verapaz. Yo chi atin na konviksyong. Shachalilis olcho inkilinin pa kwang karangho nilika anling kajabal. Aanling kajabal. Conviction. Mugushmanta nak nakulak si kulibich aaranting ganin ka. Karuni ginispok abich ha. Karuni ginispok lis kumulibich. Maja? Karuna rak libich akwaye kwikin lain rin nagtarepok. Tingkwa bi kong chiklibits, kajak na kabili tiskwa likwa hain chan manja. Karuni giniskang kwili tiskwa likwa hain. Skabili kong chikarali kawa Diyos, aleluya, chikarali kaskisin, aleluya. Utakoye? Litiskwa likwa hain kwang siwam chikunelik. Ngilin ni kakwi ko na kulak si kuing ka. Si Santo Numek, rikin si Kabi si Kuye. Karun na siya kay. Kabi ako.

kinakagwa. Ano po na Abi mak. Abanan ko ganan na kachemo ka isik pala ka uyo sa chasas ka ba na nakulak chako ko nus. Malaks pa na chana us. Inka de kasik swanak no kosh ok sa lihong hong chibichang eh. Kung siya karali ka o Diyos kung nakarakib lao uli kung laraong kwang kikin. Kachikru, lalish raong kwang kikin. Pardakil, salisaylal, salilaylal, salichakilal, salichabag, salisek. Arang dakil li, lish raong ni ka o Diyos. Kwang sutra ka, chol, ah, sa inchol, na kwan ba na, kin, singkol, singkol. Aban na kol, di ko kagawin na, makakosagawin na kung katakunis siya naman. Arang ko ni kawa Diyos. Abanan lahat tento tara kwi bikin cis ko nili karo ta juami. Abanan tento nagtanaw na kaangkun hulung srikwan ke. Maja. Son desafios de la vida chingge maja. Aban yung kanarakaran ka na. Sinsya na kaman siya. Yung kasing ko ah. Lulukin na dan. Diyokin skutba na kiyokin sa yun. Yung kakomonesh. Ang kache to pa bang los kan na kache na basu ko jar

0: kansa kal kumane sa banang kwan na kwili eh sila likwas nung singkila na kwan abyo maxius abyo maxius liban libal kana filomena na skultika cerula es li kana chino tsak is li kwan le jahes kuble sa matriz kwan na kwili mio mas mare kwan le kistes uchis kwan le jahel in natakusin rili is o kana kwili kana chin in kana kwan la kokal malaking ka nakat ka na sa juam nakateshpan. Ut kwi kwangkat sa juam nakat kahil chen ut nakat kach olani re nakchabil tarong sili juam eh. Banle banle ka na filomena tataw sa litinamit San Pedro kacha sa shkachalilep lak bomberos voluntarios chiskat sa kali libreria La Fe. Chilole kutan lunes, miyerkules ut viernes. Ut salish salikachil pokolata tataw chilole kutan martes. Jueves, sábado, chalén, cuaxaquí, bonalto, caí, bonal, liecú. Chisás, achol, tachcul, cana, filomena, pop. Ocon, salí, 53, 26, 39, 66. Ocana, cuinas, cheque, chico, caín. Hola, buenas noches, don Chinamel, yo soy Cristóbal. Andrés de Cristóbal, cana, Floria, cuí, yo, chiquilbal, arán, San Pedro, cacha. Alina Katwil San Miguel Chamil, Masala Chol Jefferson. Juan Zakalikin San Pérez, Paquete Chicanana Juan. ¿Cómo es? Le Chavil Caruna Cheque, Le Chavil Esila de San Mateo. Abanana Cheque, Sali Ola Huchol. Na Cachaba Sali Jun, Chillanta Piscopto, Sali Lajepto, Sali Calajut, Na Cheque. Ochiris ayinchen que gelok chiskatli Jesús e blak fariseu lak tisoltok li kwanke parang Jerusalén ut kes padre kaput na ke bla solom ninges et li chakra reb li kamama kishan nakinka ninges chak li ru nak ninge kwak Utan kis pokebli kas kis inebain ut kis kire. Kis kire abiyong kes ut chetawakru. Mokona saknin ta likaru na oksa is umalre likwing. Na sakni ba likaru na elchak sa is umalre likwing. Abanan kekilo kuchiklis solom li Jesus ut kis kire. Mainganaw na keblak farise. Yo keb, sakal jis kausep chiris naklikaru na kache. Autan kis sumeheb. Li akwing. Li awpil panin chukwa. Aanak wi ta isimang chak tikinishep. Abanan. Kanabe ba eban, manak eban muts, nekesta ke limuts. Utwi honak limuts, nasta ke honak sik limuts, sa rekakrip nekesik sa lihul. Rati ni kawa Diyos. Aring kwan li nakatye cha konilik kongres. Me kata ke kip. Me kata ke lao kachapak li kausin gomadya. Likaus na skuas lihun, likaus na rilihun, chanu likalepal barkikwan lihun, chanu na skuas, likaus yukos na chutup angkil de nagtakaw sa likulol. Maja, swana kwin na katakete, arang kwan ni Magellan, nos convertimos en idolatras chingev sa kaysa natin, maja. Kamas ka tiyan, siya naus natin. Malas siya naus, libit siya malas. Moshikri kinaan siya ni Jesus ba niya. Manakli, kung ka siya dyan nagwinak, eh, ano din, siya naus, puring ka ang kanaw, kung ka, chol-chol, chiku. Siya sa karuwa kas kay sinahan ba niya. Ho kwing, ho po yan nam, kwane ka makilal ba niya. Kwane ka makilal. Apan par, yukos, nagkulmal, kipar, yukos, kaspal, ani na ka ko seri kin kuila injo kin cerwang la ta kuita tuan o kana komones kamana che mo ko chis konil talina el chakri ari kin de queen lina okri kin de queen a antali tarau de sing alina el chak chan li kakali, etkati, li pampaki, li sokweng. Nabas ko nga. Diyaba ng kosik sa likaila wal kasal ko na si Honalil sa kal.
1: 21 horas con 23 minutos.
2: Kaputo na kasyakib, chikaus la kamano.
3: Ay, yos, look, yo, kis, kaus langil. Martin, tau, uniforme, rep, lakbatsunel, reto, o kensa, kampeonato.
2: Ay, amano, mag-aus lak narahaan. Patsis honil di taguag sa serida fia te surutlan. Sa shkap ohat, convento Santo Domingo de Guzmán, copan.
3: Et, sa kalsi, kil na kanawat isk, nakta na katsolok chak.
2: Chikiala kakwi. Arana kesyakib, uniforme, lakbatsunel, kamisola, etalil chiru player, mantas vinilicas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros. Juan Chixcomón.
3: Ulani Marco Consoli 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
4: Serigrafía Tezutlán. Todo mundo de diseño y color.

Wayo ni Chitay, sukataw may sukataw kayo na kan sinawa ko si Christianil. Aba na ko nun siyo ko akil kamyong na siya na rekasi le kaloy mbapay utorin imla.